0: Alive 90.5.
1: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito po sa Pinoy Ako, sa lahat ng ating mga live streamers. Magandang umaga sa inyong lahat. And I would like to say hello kay Tito Romy sa Avedra sa Pilipinas. And I was talking to him early this morning. So mayroon siyang organization sa Pilipinas of, I think, the retired police sa Pilipinas. Gusto niyang tulungan. So I was asking him na i-text mo sa akin kung anong pangalan ng organization at baka pwede nating ma-mention dito dahil marami din tayong mga tagapakinig sa Pilipinas at sa ibang part ng mundo. So dito po tayo sa Pinoy Ako Alive 90.5, and I would like to say hello then kay Robby Esperta. Good morning sa iyo. May I think kumari bang tawag niyan? I don't know. Yan si Manila's Finest Retirees Association. Ayan, mga kaibigan, mayroon siyang si Tito Romy was from, of course, dito siya talaga sa Sydney, but he went on holiday, he's staying in the Philippines right now, at may maganda siyang adhikain sa mga retired police officer doon sa Pilipinas. Ayun, ang pangalan is Manila's Finest Retirees Association. So, sa ating mga, alam kong mayroon ding mga retired police dito sa Australia from the Philippines, baka kung sakali, I know I meet a few in Dunside, kaya kung sakaling kayo ay nakikinig at gusto nyong tumulong sa ating mga retired police officers doon sa Pilipinas, ayan, pwede nating kontakin si Tito Romy sa Avedra sa Pilipinas, and I know he will be coming back to Sydney maybe in the next few months or so. So, ayan. And I would like to say hello din kay Maria Teresa Santiago. I think Maria Teresa Santiago and her husband just got back to the Philippines as well. Galing dito sa Sydney. And she's there from Isabela, if I think that's the right province that they told me, Isabela, I think it was. So good morning sa lahat ng mga taga Isabela dyan. Yan. So ngayon naman po ay malapit na yung ating Philippine Independence Day sa 12th of June po yan. So lahat ng mga Pilipino na hindi pa bumibili ng ticket para doon sa Philippine Independence Day, yan po ay gaganapin sa Dalton House sa Marconi Club dyan sa Bosley Park. Yan po ay napakagandang event, and maratsak, I think there's about 500 or so people that will be attending that event. So, sa ating mga kaibigan na hindi pa bumibili ng ticket, ay pwede nyo pong tawagan yung president, si Tita Grace, yes. And of course, Sheila Colliantes. Hindi ko lang makita yung telepono nila dito. But you can also ring me kasi pwede ko kayong I can give your details to the president and to the secretary. So ayan, nitong Sabado na po yan. So yes, and of course, dumating yung aking dalawang kasama dito. So luckily, tawag dito, may kasama ako ngayong umaga dito. And I would like to say hello to Maria Lopez. Darling, kumusta kayo dyan? Maria is of course the same kagaya ko from Dunside as well. Yan. So lahat ng mga taga Dunside dyan, kumusta kayo dyan? Sana nakikinig kayo dito sa Pinoy Ako dito sa Alive 90.5. Sabi ko nga, kararating lang nitong ating kasama. Okay, sa kumusta? Kumusta Myrtle and Cherry? And Cherry is online one. Okay, mag-hello kayo sa ating mga tagapakinig dito. Just
2: magandang umaga po sa inyo lahat. O tanghali, nandito na naman po kami sa Pinoy Ako Alive.
1: Ayan.
2: Hanggang
1: alauna.
2: Hanggang alauna. Yes. Umaga pa, 11 lang.
1: 11 lang. Yes, hello. Would you like to say hello, Cherry? Magandang just say hello, quick.
3: Lahat ng mga listeners ng Alive, 90.5 Pinoy Ako.
1: Ayan. Ayan. So ayan mga kaibigan, nandito na yung dalawa kong kasama. So hindi na ako malulungkot dahil pag wala akong kasama dito, mahirap walang kausap. Of course, I can talk to people, I can say hello to people, but maganda talaga yung may kausap ka na yes. So ayan, magpapatugtog ulit tayo ng kantang ito. I think this one is called Dahil Sa'yo ni Iñigo Pascual. Dahil Sa'yo. Ayan mga kaibigan.

0: Ayan po mga kaibigan, yung kantang yan, huwag mo sanang isipin. Sabi ko nga, sa ating mga kaibigan dyan na nagmahal at alam kong nagmamahal pa rin sila para po sa inyo yan. I would like to say hello nga pa lang naging guest natin last week.
1: Si Todd.
0: Yes, yung CEO ng Kids Cancer Council Foundation. Todd, if you're listening, thank you for being my guest here at Pinoy Ako. And I know what you're doing is for all the families all over Australia, not just here in Sydney, but of course all over Australia. The work they do to help the kids with cancer. So, ayan, si Todd from Kids Cancer Foundation. Thank you very much for being my guest last week. At ngayon naman po, gusto ko lang bumati din sa aking adopted son sa Siargao. Siargao, si Gabriel. Gabriel Reyes, darling, I know you came to Sydney last 2 years ago, and I don't know if you're coming back. When are you coming back? And hopefully, pag bumalik ka dito, maging guest ka dito kay Mami dito sa Alive 90.5 FM. Dito sa malapit lang to sa Volcom Hills, malapit sa Parramatta, and of course, the Cumberland area. So, ayan, kayo ba ay may gustong... Terry, do you have anything that you want to say to our mga kababayan? Mayroon ba kayong gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan dito sa Sydney or sa ating mga live streaming? Yes. Alam mo, hindi ko nga alam na long weekend pa lang nitong Friday. So, lahat kayo mga kaibigan, if you don't know, this Friday until Monday, long weekend, mag-ingat kayo sa pagmamaniho dahil yung mga kaskasira dyan, kagaya ko, alam ko kaskasira ako. But I have, luckily, I found out na itong Friday is public holiday. Hindi ko alam. The King's birthday. Yes, totoo. So mag-ingat kayo sa pagmamaniho dahil... Kanina, alam mo, totoo niyang kanina, when I was driving towards M7, alam mo, meron yung, alam mo yung car sa tabi ng kalsada? Yun. Hindi. Yung mismo yung, you know, yung detect how far you're driving. Diba, meron dyan sa tabi minsan. They're hiding sa... Pero yung mga pulis, alam ko, nagtatago sila. Kaya mga kaibigan, para hindi kayo ma-fine, wag na lang kayong mag-drive ng above the limit, okay? Yung mayroon pinipindot eh. Alam ko yung kotse ko pag may pinindot ako. Hindi. No. It's something to do that you will stick yung pinipindot mo.
2: Speed control?
0: Yes. Okay. Ano bang tawag niyan?
2: Speed control na yun.
0: I know there is, because I know one time I accidentally pressed that. Sabi ko, ba't ang bagal naman ang takbo nitong kotse na to? Yes. Napindot ko. Siguro na napindot ko sa 40 lang ba? Naku, sabi ko, bakit yung mga tao sa likod parang naiinis sa akin? It was because, yun nga, pag napindot mo pa lang yun, it will stick on that limit. Hindi rin maganda. Kasi yung mga nasa likuran mo, maiinis talaga sa iyo. Especially kung kayo ay nasa right lane. Kasi hindi ako mahilig sa left eh. Yung mga nasa left, mababagal lang yan. Pero ako, talagang lagi akong nasa. Sabi nga nung isang kaibigan ko from America when he came to Australia, sabi niya, you know what? You're a reckless driver. Kaya kailangan mag-ingat na talaga ako. Kasi one time, di ba, 13 points tayo. So wag nyo akong susundin mga kaibigan. Kaya ngayon, ingat na ako kasi minsan naging I think 3 or 4 na lang. Sabi ko, oh my God, mawawalan ako ng trabaho nito kasi my job is just driving around all over Sydney. Kaya delikado pag nawalan ako ng...
2: Sanay ka mag-drive ng speed dito sa Amerika, hindi?
0: Yes. No, no. I'm very talagang maano ko matawag nito, makaskasira ko. No, because I drive all over Sydney. That's why. I go everywhere. I go to Botany. I go to the airport. I go to King's Cross. Everywhere, North Sydney. I hardly catch the train.
1: Cross control.
0: Yes. Kaya nitong Friday, Saturday, Sunday, hanggang Lunes po, huwag kayong lumampas ng 60 or 40, okay? It's 60 because there's no school. So 40, wala yung 40. Yeah, just stick.
1: Dito sana tayo sa ating mahal na hari na si King Charles. Because King Charles represent the kingdom of our Lord Jesus Christ.
0: Yes. Iyan. Si King Charles, did you see si King Charles?
1: Happy birthday.
0: Okay.
2: Saka yung mga umiinom Friday night, mag-iingat sila. Yung mga ano, huwag na lang sila mag-drive.
0: Hindi totoo. No, they have to be very careful kasi alam ko yung iba dyan dahil nga long weekend, talagang pupunta yan sa mga clubs, nightclub, mga pubs. Mm. So just be very careful, sabi ko nga, kasi alam ko, dahil ang inyong lingkod po ay isa dyan, kaya I have to be very careful. Yeah, totoo yan. So gusto ko ring mag-hello sa aking other adopted daughter sa Pilipinas. Alam mo, ang dami kong mga adopted daughter sa Pilipinas. Mm-hmm. Si Erica, good morning, mommy, sabi niya. Good morning sa iyo, anak. And of course, Gabriel. Gabriel, I miss you, my darling. And hopefully, I'll see you again here in Sydney. So, ayan, mga kaibigan, mamaya na tayo magbasa ng ating mga dapat babasahin dito. So, magpatugtog muna tayo nitong, I think, commercial dito at mga mamaya. Okay, ito po.
3: Alive 90.5.

Ikaw pa rin by Eva Eugenio. Alam niyo mga kaibigan, alam kong sabi ko nga kanina, yung mga pinatutugtog ko dito, may mga ibig sabihin dito. Ikaw pa rin, kung sino man yun na inibig ko noon at ako ay nagmahal sa'yo, pero alam kong hindi mo na ako mahal. Ito ay para sa'yo.

yan po ay hindi ko na kayang masaktan ka. Ang susunod naman po natin ay ang ating balita ngayon. So, ito po ang susunod nating balita. 90.5.

0: 90.5. Mga kaibigan, ikaw ang mahal ni Eva Eugenio. So ngayon naman po ay babasahin natin ang isang balita galing sa Pilipinas. Ito po ay isang 13 years old na bata arestado sa 6.8 milyong shabu. Oh my God, ano ba naman yan? So ito ay galing sa Filipino Star ngayon. Ito po ay ulat ni John Onson. At sabi dito, ito ay sa Cotabato City. Karagdagang 6.8 million pa na halaga ng shabu ang nasamsam mula sa isang lalaking minor di edad ng mga anti-narcotics agents. Sa panibagong entrapment operation sa bayan ng Bungao sa Tawi-Tawi nitong Lunes, June 1st. So, ang naturang entrapment operation po ng mga agents ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region ni in Muslim Mindanao or BARMM ay kasunod ng kanilang pagkumpiska ng isang kilong shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million mula sa isang tricycle driver.
1: Wow.
0: Si Jay Lani Talib Amin na kanilang na-entrap sa isang lugar sa Bungao rin nitong Linggo, May 31st. My God. Sa ulat nitong Martes ng local executive sa Bungao at ni Tawi-Tawi Gov, Ismael Sali, na tumulong sa pagkasa ng entrapment operation nitong Lunes, nakadetain na ang 13 anyos na suspect. Hindi na nila kiniladal dahil minor di edad na nakuna ng PIDEA, BARMM agents, ng isang kilong shabu sa isang entrapment nitong Lunes sa barangay Simandagit na sa Bungao ang kabisira ng Tawi-Tawi. Sa pahayag nitong Martes ni Edgar Jubay, Regional Director ng PIDEA BARMM, agad na inaristo ang minor di edad na suspect ng kanilang mga agents sa pangunguna ni Abraham Solon Kalim at mga mga MGA. At yan po. So, my God, 13 years old. How can a 13 years old be charged with 6.8 million ng shabu sa Pilipinas? Siguro sa hirap na ng buhay sa atin.
2: Kaka-open yung bata. Tapos they're posing her na magbenta ng ganitong
0: mga. No, I don't think so. Orphan. Yan ay, alam mo, siguro, yung ating mga, kasi, di ba sabi sa Tawi-Tawi, di ba? Siguro yung lugar na yan, talagang sobrang hirap ng mga buhay ng mga tao doon. Pero, kaya ng isang 13 years old na ng shabu, di ba? Siguro, sa mga sa palagay ko akala siguro dahil bata pa hindi madadakip. Kaya tayong mga nanay, you know, tayong mga magulang sa Pilipinas ba, bantayan natin yung mga anak natin. We need to di ba? Kasi everything itong nag-uumpisa yan sa pagpapalaki, pagdisiplina ng mga ating mga anak, di ba? So kailangan talaga, pero sa hirap ng buhay sa Pilipinas, siguro kung ano-ano na lang ang naiisip, but kawawa naman tong bata. 13 years old, my God, he's already a drug dealer.
2: Depende nakakaano sa pamilya, no?
0: Siguro sa pamilya. Oo, depende yan sa pagpapalaki ng mga anak. Kaya tayong mga magulang, wherever you are, lahat tayo sa Amerika, sa Pilipinas, sa Australia, talagang pangalagaan natin talaga yung mga anak natin. Huwag natin ma-involve sa mga
1: mahilihis.
0: Mga taong hindi dapat na kasamahan nila. Totoo yan. Alam mo, minsan kasi rin, yung ibang mga tao, pag nakakaroon ng problema, akala nila na ang ano ng kanilang problema ay mag-take sila. Diba? Nang ganun. Diba? Alam mo na yan. May nangyari na yan dyan sa lugar natin. Diba?
1: Totoo yan.
0: Hindi dapat porke may mga problema tayo na tayo ay gagamit ng mga gamot na hindi ikabubuti ng ating katawan. Diba? Kaya, kung kayo ay, sabi ko nga, nakikinig, alam nyo ang tama at mali.
2: Siguro kasi 13 years old, kasi minor pa yan madali sila.
0: Talagang minor? My God, dito sa Australia, that's very minor talaga. I mean, sa lahat naman, kahit sa Pilipinas, talagang minor pa yan. Mm-hmm. But how could a mother or the parents of that boy, i-involve yung anak nila sa ganung paraan ng pagtatrabaho, di ba?
1: Mm.
0: Kaya,
1: yan. Karamihan dyan, hindi alam ng magulang yan.
0: Sa palagay mo kaya? Hindi alam ng mga magulang?
1: Kasi yung mga kaibigan nila, hindi nila sinasabi yan sa mga magulang.
2: Pero malalaman din nila dahil sabihin sa kanya, bakit marami kang pera?
0: Diba? Yes, totoo yan.
2: 18 years old ka pa lang, marami ka ng pera. Saan ang gagaling ang pera mo?
0: Oo, totoo yan.
2: Dapat tanungin ng magulang mo.
1: Pero maraming parang
2: kumita. Curious ka na dyan. Pagka ang 13 years old mo, meron ng
0: marami ng perang nadadala sa bahay or mahalata mo na kahit sa pananamit. You know what? Sa pananamit, mahalata mo na rin.
2: Mm-hmm.
0: Bakit ito? Dati walang-wala, tapos mga bago lahat ang isinusuot. And he's not working. So of course, mag-trigger sa iyo yan. Paano kaya ito nakabili ng mga gamit na mga mga branded or bago? It means there's something. So when it's like that, na may makikita na kayong red flag, ang tawag, di ba? Anuhin nyo na.
2: Imbistagahan
0: nyo na bilang isang magulang, di ba?
1: Totoo yan, dapat.
0: Yeah. So, ayan mga kaibigan, yan po ang...
2: Under your care pa rin ng mga 13 years old na ganyan, kailangan subaybayan nyo talaga.
0: Dito sa Australia, until they reach the age of 18 years old, under care pa natin, di ba?
2: Yes.
0: So, talagang yan, baby pa yan.
2: Mm-mm.
0: 13 years old is still very young.
2: Very kaya, young.
1: Pero nung unang panahon, sa kapanahonan ko, wala kaming ginagawa kundi magtitinda ng newspaper.
0: Ayun.
1: Ang titinda ng ice drop. Doon sa Cebu.
0: Oo.
1: Pag kumita kami ng pera, nagtitinda kami ng ice drop, nagtitinda kami ng newspaper.
0: Marami, alam mo ang totoo niyan. Kahit nga dito sa Australia, maraming pwedeng pagkakitaan. Kaya I don't admire na yung mga single parent out there na sila ay kaya nilang magtrabaho na hindi sila nagtatrabaho para buhayin yung kanilang mga anak.
2: Mm-hmm.
0: Yan ang talagang pera na lang siguro kung sila ay may mga disabilities. Di ba?
2: Disability, nagtatrabaho.
0: Hindi, yung iba. Nga, totoo yan. Kaya hindi ako naniniwala porky single mom kayo. Kayo na lang ay yung aasa na lang kayo.
1: Yeah.
0: Ang ano ko dyan, ang tawag ko, hand out ng government. Yeah. Di ba?
1: Yeah.
0: No, I don't believe in that. Kasi I know, meron akong mga na-meet na mga kababayan natin dito na ang lulusog.
2: Mm-mm.
0: Pero wala silang mga trabaho dahil nga alam nila na binibigyan siya lang ng pera ng ating gobyerno. Pero it's not right. Dahil nakikita ng mga anak ninyo. Kung ano ang ipinakikita ninyo sa mga anak ninyo, ganun din ang kalalakihan ng inyong mga anak. Magiging tamad din yung mga anak ninyo.
2: Kasi
0: totoo yan.
2: Forming yan eh. Pinaform mo na sila. Minomorm mo na sila eh.
0: Yeah.
2: Ang kasalubong sila.
0: Totoo.
2: At saka kung disente talagang papalaki mo sa kanila, alam nila, disente rin ang pupuntahan nila.
0: Totoo yan.
2: Kung saan sila
1: pero yung, ano, yung nanay ko, single mom din ako ng nanay ko eh. She raises about 11 children.
0: Yeah.
1: Pero hindi siya gumagawa ng kalukuhan.
0: Yes.
1: She single-handedly raised us and sa awa ng Diyos.
2: Kasi namatay yung tatay niya, pregnant din
0: na. Yes. Oh. Hindi, totoo. Totoo yan. Kung talagang yung mga, I mean, hindi ko naman nilalahat ng mga single parent out there, okay? Kasi yung iba, siguro, may reason sila kaya hindi sila nagtatrabaho. But you know what? Kung halimbawang ang reason nyo lang dahil kayo iniwanan ng mga asawa ninyo or kayo ay, you know, nag-iisa or what, dapat pa nga na ipahiwatig nyo sa asawa ninyo o sa boyfriend ninyo na you can do it.
1: Yes.
0: Diba? You can do it. Stand up for yourself. Totoo
2: ang,
0: yan.
2: Ano lang ang ano nga diyan ang karamihan gumagawa niyan, iniiwanan ng lalaki ang babae.
1: And dapat
2: kaya ang babae ang gumagawa lahat ng para.
0: Hindi porke iniwanan kayo ng mga asawa ninyo.
1: Oo.
0: Na ikakaano niyo na?
1: Oo.
0: Na yung buhay ninyo iaano niyo na, pabababain niyo na? No. That's when you would
2: do
0: more. Dream na ipakita mo sa taong yun na you can do it.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Na ipakita mo sa babaeng yun o sa lalaking yun na nang iwan
2: talaga
0: sa'yo.
2: Kasi mahal na, mo mga anak mo eh.
0: Yes, kailangan. Yung anak, number one, your number one priority are your children. Don't worry about yung mga girlfriend dyan o boyfriend dyan. Don't worry about that.
2: Yep. Kung hindi mo kailangan kumuha ng partner.
0: Hindi mo kailangan pa ng problema para para hindi ano. Of course, it's okay to have, of course, boyfriend or girlfriend. But if you have young children,
1: you have to show them. You have to show them that you can be independent.
0: Your number one priority are your children.
1: Yes, diba? Totally.
0: So ayan mga kaibigan, kaya yung binasa nating news, laging mayroon talagang magandang topic. Kasi you know what? I can relate.
2: 13 years old?
0: Hindi, lalaki. Lalaki yung bata. Yes. Kasi nakita ko, nakasuot ng pantalon eh. hindi pinakita yung mukha. Because he is underage. Okay? But that's why that reading, that news, it's a good topic. Because as a parent, napaka-importante.
2: Importante yung
0: anong nangyari sa anak niya.
2: Bakit ganito ang nangyari? Yes. Pinabayaan mo ba
0: Pinabayaan nila yung kanilang anak. So, sabi ko nga, ito'y mga haka-haka lang natin dito, but it can give them, you know, aral. Diba? Pwede silang makakuha ng aral sa ating mga sinasabi dahil totoo yan. You know?
2: Kasi kung kasampot ang mga magulang, makukulong din yan eh. Ang makukulong magulang.
0: Oo, totoo. Kasi, you know, yung anak niya, nahuli. Diyos ko, ang laki, 6.8 million. Magkano yun sa Daldolyares?
2: Saan niya ilalagay ang pera niya? Sa bahay? You know,
0: kung nabinta lahat yun. Sorry guys, alam kong, you know what? Ang ano natin dito is kung anong mga ibibigay nating na aral sa ating mga what do you call this, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga live streamers. So ayan mga kaibigan po, ang oras ay ano na ba? It's 12:23. Tayo ay magpapatugtog nitong kanta. maghihintay ako sa iyo by Regine Velasquez. Maghihintay.

0: sound.
1: Your community.
0: Alive 90.5.
2: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
3: Dive into the latest news with Oz Arab Media. Your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
4: Looking to stay connected with the Hills Shire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
5: Hello mga kaibigan, gusto kong bumati sa pamangking ko sa Albania, Raquel Ismenia Tampos. Luckily, ngayon lang siya nagpahiwatig na siya ay nasa Albania na. So mga kaibigan, say hello sa ating mga kababayan sa Albania. Mag-hello kayo.
6: Hello, kumusta kayo dyan sa Albania, sa mga Pilipino?
7: Yes, kumusta kayo sa...
5: Yes.
7: Galing sa Australia, Sydney, ang mga taga...
5: Taga Cebu sila.
7: Ah, taga Cebu?
5: Yes.
7: O, kumusta ka mong dihantanan?
5: Yes. Yes.
7: Asa man mo nagluling hayo?
5: Yun, sa Albania. DR in Albania. My God, nakarating tayo ng Albania. So, sana makinig sila lagi every Wednesday dito sa ating ano, dito sa ating programa Pinoy Ako. So, gusto ko lang bumati. Ito naman ay isang patalastas dito sa ating Pinoy Ako. Bose Rangers Hush House Harriers. Tired of the same boring treadmill. Want to trade the gym for the great outdoors and maybe a cold drink. Join the Bose Rangers Hush House Harriers, where the drinking club with a running problem. Whether you're a marathon pro or a casual stroller, we follow the trail, find the checkpoints, and never take ourselves too seriously. Expect flower markings, false trails, and plenty of mud. It's fitness, friendship, and a bit of Aussie mischief. No records to break, just good times to have. Find the Bush Rangers Hush House Harriers on Facebook or at our next run, Bush Rangers run for the beer, stay for the gear. Ayan, mga kaibigan, siguro ito ay parang walk along the park. Diba? Or along,
6: parang siguro, group walk
5: siguro. Just to
6: sa
5: do
6: bush.
5: Sa bush. Yes, ayan, mga Bush Rangers, kung kayo ay mahilig maglakad-lakad, pwede kayong mag-join dito sa ano na to, sa Bush Rangers Hush House Harriers.
6: So, bush-tucker yan.
5: Yan, mga bush-tucker.
7: At bush-tucker, makain yan, kinakain nila yung mga bush-tucker, yung mga kinakain
5: yung mga ano ba yun, maliliit na insects, di ba?
7: Yun ang kinakain nila.
5: Din yung siguro yung antawag nito, kagaya nung ating mga mga kapatid, mahal nating kapatid na mga siguro sa probinsya, yung mga native nating kapatid na sobrang maiitim din sa ambang lugar yun. Yes. Kumakain din sila siguro noon. Pero hindi mo ako mapapakain noon. Pasensya na.
7: Pero masarap yun eh.
5: Tatakbo na lang ako sa baybay. Maraming pagkain sa dagat. You know, yung sea urchin, pwede kayong, you know, if you're close by to the ocean, you can just run to the ocean and get all the shells.
7: Yeah.
5: And then,
6: kaya lang, hindi, ano yun, delikado rin kasi may grease.
5: Maybe now. But before, when I was young, I'm hungry, and wala akong ulam, tumatakbo lang ako dun sa baybay. But now I think it's too polluted, no?
6: Polluted, tsaka yung mga chemical. Hindi.
7: Yes. Yeah, guys, sa amin, sa Mambaling.
5: Yes, no, siguro ganun nga.
7: Ng mga aninikad.
5: Ayan, so.
7: Mga alimango.
5: Ayan, masarap nga yan.
7: Nakanta ng Yeezy.
5: Sabi nitong pamangking ko sa Albania, sabi niya, nandoon daw sila from Tirana Center, Albania. Ayan. So, good morning or good evening sa inyo dyan, mga Albanian na mga Pilipino from Albania. I know it's too far away. I don't know what it's like there, but I hope lahat kayo dyan, mabuting kalagayan and work hard para yung mga pamilya nyo sa Pilipinas, mapadalhan nyo ng mga pangangailangan, okay? Huwag kayong bili ng kung ano-ano dyan.
7: Oo.
5: Diba? Pag-ipon kayo para pagbalik nyo sa Pilipinas, you'll be able to pay off your house in everything na pinaghirapan nyo doon sa lugar na yan is makikita nyo in the long run. Diba? Kasi yung ibang mga nagsipagpunta dito sa Australia na gumamit ng mga hindi dapat gamitin na gamot. Na sinayang lang nila yung buhay nila dito na napakaganda na tayo dito. Yung opportunity nila na sinayang. And that's what breaks my heart sa mga taong tinulungan natin tapos binaliwala yung pagtulong natin sa kanila. And from now on, kailangan talaga, kung kayo ay pupunta sa ibang bansa at kayo ay, ang pag-iisip ninyo ay
6: nasa Pilipinas pa
5: na
6: rin.
5: Hindi yung tamang pamamaraan, don't come. Don't waste your time to go overseas
6: and
5: wasted and you missed your families in the Philippines. Yun ang payo ko sa inyo. Huwag kayong gagamit ng mga bagay na hindi ikabubuti ng inyong katawan. Mga bagay na ikaano ng inyong pag-iisip. Kasi po, in the long run, kayo rin ang kawawa. Yung perang ginastos ninyo pagpunta rito, hindi lang 100.
7: Oh.
5: Some of them spent more than 300 to half a million pesos.
7: Yes.
5: Those people. At sinayang lang nila. So, yun lamang po. Paalaala lamang po.
6: Kapag magtatrabaho din kayo dyan, mag-enjoy din kayo. Hindi kayo puro trabaho.
5: Yes.
6: You share some yung earnings nyo.
5: Yes.
6: At kayo mag-enjoy din kayo.
5: Mag-enjoy sila. Pero, wag sobra. Depende rin yan sa lugar. Kasi may mga lugar na hindi sila pwedeng magpunta sa mga club.
7: Oo.
5: Hindi sila pwedeng uminom ng mga alak.
7: Oo.
5: Kaya
7: yan.
5: Kung ako sa mga Pilipino na pupunta sa mga lugar na yan,
6: mag-ingat
5: sila at saka magkaroon kayo ng grupo ng mga Pilipino pag kayo'y nalulungkot. Magmahalan kayo. Magkaraoke kayo.
7: Yes.
5: Para mas lalong gumanda yung boses ninyo.
7: Noong una pa lang, wala pang karaoke.
6: Para hindi ka ma-stress.
5: Para hindi kayo ma-stress. Or, of course, magdasal kayo sa Panginoon.
7: Yes.
5: Na lagi kayo.
7: Pinakaunang.
5: Yan ang pinaka number one yung dapat gawin. Magdasal kayo, di ba?
7: Yes.
5: Para hindi naman tayo parang hindi naman na tayo nangangaral ng hindi ikabubuti nila, di ba? Yung pinag-uusapan natin, yan po ay mga experience na po yan ng inyong nakakatandang auntie or nanay or, you know, kinakapatid.
7: Yes. Kasi yan ang experience ko. I was an overseas worker.
5: Yes.
7: At when year way back 1984, I went to Saudi Arabia.
5: Talaga.
7: I left my family. For 6 months.
5: Ah, in, 6 months yeah, ka lang dun.
7: Yeah, because the project, which is an finished. Oil refinery, okay. was cancelled because yes. of the war.
5: Ah, okay.
7: Yeah, and yes. The Saudi government cancelled, but later yeah. on they let it build the refinery, the Qassim yeah.
6: Kaya
7: oil refinery.
6: But ako wala siya.
5: Ah, okay. Ano, alam mo, ang dami ngang mga taong pumupunta sa iba-ibang bansa na lugar na mm-hmm. tayong mga nasa magandang bansa na hindi natin binabalak na pumunta doon, di ba? Mm-hmm. Because we know na hindi naman porque hindi magandang lugar, mm-hmm. but nandito na tayo sa bansang we were given the opportunity to do things right, yeah. to make our life better.
6: Right.
5: Nasa sa atin na yan kung pagagandahin natin yung buhay natin.
7: Yeah.
5: Diba? So, yan ay pangaral lamang. Yan ay pangaral sa isang tao na halos 50 years na dito sa bansang ito.
7: Yeah.
5: My God, 47 years, 48 years ako next year.
7: Yeah.
5: So, all the experience that I had here in Australia. Kaya nga, totoo niya, pwede na nga akong tumayo ng pagka-politician. Dahil sa experience
7: yung,
5: ko.
7: Pero yung advice mo na dapat magdasal, totoo yun. Kasi yeah. when I was in Saudi Arabia, nagkakaroon kami ng Bible study.
5: Yes.
7: Na in yeah, spite of na it is a Muslim country,
5: yes.
7: it's not allowed.
5: Yes.
7: So we still hide in our barracks and most of us Filipinos do the Bible study.
5: Pwede naman silang magganyan din.
7: Yeah.
5: Oo. Mm-hmm. Hindi. Totoo yan. Kaya kung kayo ay nakikinig, ay yan ay pangaral bilang isang
7: yeah.
5: kapatid.
7: At saka ito naman, unang yung gagawin is magdasal.
5: See, itong kanta natin, ba tamang-tama sa ano natin, Diyos lamang ang nakakaalam. Para sa inyo po ito. Yan mga...

0: Dito sa kantang ito ni Ogie Alcacid, hanggang ngayon tayo po ay magpapaalam na mula tuwing Miyerkules, mula alas 11 hanggang alauna po ng hapon, nandito po tayo sa Pinoy Ako. Salamat sa ating mga tagapakinig at sa ating mga live streamers. And I would like to say also thank you sa aking kasama host dito, si Terry at saka si Myrtle. Mag-ano kayo?
1: Babayu.
2: See you next week.
1: See you next week.
2: Miyerkules, alas 11 hanggang alauna ng tanghali. Salamat po sa inyong pakikinig.
0: Okay. So, ayan mga kaibigan po.